Itay Maui, Itay Maui, Inangal mo sa gusesta Maui, Itay Maui, Itay Maui, Itay Maui, Itay Maui, Inangal mo sa gusesta.